0: Poi abbiamo avuto tempo in de, ma qua non ti sa bahasa kita tempo in de. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempel dulu bahasa kita tempo in de, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa in de, nema mate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjut.

0: Tukol, sabi ko po ito po hindi. Eh, mga ko, eh, muntisang bahasa kita ito po hindi. Ngayon kita mo, pakamahasa ito, bahasa kita. Gano'n itong pinili, bahasa kita ito po hindi. So, paya.
1: Tetap kita mo pake bahasa hindi, ne mamate.
0: Sampai, ngana-ngana po rin na, tetap galan.